Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

kapamilya, umakyat na sa 20 ang nasawi sa pagguho ng itinatayong 9 na palapag na gusali sa Angeles City, Pampanga. Kasunod ito ng pagkaka-recover sa 6 mula kaninang madaling araw hanggang kaninang alauna ng hapon sa 10 araw ng Search, Rescue at Retrieval Operation. Sinabi ni Angeles City Public Information Officer Jay Pelayo na kabilang sa na-recover ang bangkay ng isang batang babae. Isang bangkay din ng aso ang na-recover sa ilalim ng guho. Samantala, naghaina ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide sa Angeles City Prosecutor's Office ang isa sa mga kaanak ng biktima. Sinabi ng Special Legal Advisor at Official Spokesperson sa insidente na si Attorney Darwin Reyes na kabilang siya inireklamo ang may-ari ng gusali na si Ernest Jackson Lim, ang may-ari ng Golden Years Construction and Steelworks na si Architect Johnson Koo at Site Engineer na si Arlo Ligsanan. Una na nag-alok ang may-ari at kontraktor ng gumuhong gusali ng 150,000 pesos na tulong sa pamilya ng mga biktima. Pero nanindigan ng ilang kaanak na magsasampa ng kaso at hindi makikipag-areglo. Ipinagpaliban ng Sandigan Bayan ang pagbaba ng sakdal kina Senador Jinggoy Estrada, dating DPW.

0: ng pagkakataon sa estrada na magbigay ng statement kung saan inihed niya sa publiko ang voluntaryong pagsuko. Para sa Malacanang, hindi maituturing ng voluntaryo ang pagputa ng estrada sa mga law enforcers dahil malinaw na proseso ng pag-aresto ang ginawa ng mga otoridad. Naniniwala naman ang Malacanang na hindi maituturing na obstruction of justice ang tangkang pagharap ni Senate President Alan Peter Cayetano sa mga taga-DILG ng aaresto ng estrada. Pinanarin ni Castro ang hindi pagsipot ng mga miyembro ng Senate Majority Block kahapon matapos maaresto si Estrada, lalo't hanggang ngayong Linggo na lamang ang sesyon at pasok ang Senado bago magsinid yung adjournment.
1: Sa ngayon, alam naman po natin kung ano yung mga priority bills, lo, marami po. Pero kung ganito po nangyayari sa Senado, mahihirapan po talaga. Hindi lang mga pangulo, kundi ang taong bayan. Pati po ang ekonomiya ay maapektuhan sa ingay at gulo sa Senado.
0: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patron. Christian Yosores, DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yosores.

Wala lang siya. Alam Peter. Lahat. Nakita namin. Malikis namin. Pero si Alam Peter, scared ka lang dyan.

Assistant and number one, pinag-love sa nila si Senate President Alan Peter Cayetano dahil hindi na daw ginagawa yung kanyang tungkulin dito. Hindi nila sinisisi ibang mga member ng majority dahil sabi nila, sumusunod lang sila dito sa kompas ng Senate President na huwag pumasok. Hindi rin daw totoo at bahagi lamang ng imahinasyon ni Senator Alan Peter Cayetano na harangin nila yung Blue Ribbon Committee sa Webes. Kung gusto daw nila mag-hearing, mag-hearing sila. At wala rin daw plano na agawin yung mga komite. Yan yung binabanggit nila. At sa huli ay hibihimok nila lahat ng majority na kung gusto na lumipat sa kanila, sa mama na sa kanila dahil wala naman daw sila mapapala sa leadership ni Senator Cayetano. Pero sabi nga ni Senator Rafi Tunto ay lumipat na lahat. Pero si Senator President Alan Peter Cayetano ay istik lang daw sa kanyang present situation. Samantala na ni kanina, bago itong press conference ng minority group ay nag-Facebook Live si Senator Alan Peter Cayetano at binabanggit niya

sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Malo at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol.

Katiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa. Narito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami para dyan. Saan man at kailan man, laging sumasa himpapawid sa 99.5. Tatlong taong kasama sa tahanan ng bawat kalamaw at nananatiling number one kahit saan.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Melody Mart Golden Chicken. Price starts at 85 pesos. Head to your nearest Melody Mart to try our newest delicacy.
1: Ah, pagod at nauuhaw ako. Mainit na mainit ang panahon.
2: Sa mainit na panahon, nauuhaw ka ba sa iyong mga aktibidad? Uminom ka ng Mira Drinking Water sa tubig na nagmula sa pinakamagagandang bundok? Nagbibigay ito ng nakakapreskong pakiramdam sa lalamunan. Kaya hindi ka na mauuhaw.
1: Ah, sarap. Ngayon hindi na ako nauuhaw.

Luis Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Melody Mart Golden Chicken. Price starts at 85 pesos. Head to your nearest Melody Mart to try our newest delicacy.
1: Ah, pagod at nauuhaw ako. Mainit na mainit ang panahon.
2: Sa mainit na panahon, nauuhaw ka ba sa iyong mga aktibidad? Uminom ka ng Mira Drinking Water sa tubig na nagmula sa pinakamagagandang bundok? Nagbibigay ito ng nakakapreskong pakiramdam sa lalamunan. Kaya hindi ka na mauuhaw.
1: Ah, sarap. Ngayon hindi na ako nauuhaw. Adam Orelar po, I recommend Mira Drinking Water.
2: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm. Available of 200 ml and 1 liter bottle. Bili na sa inyong mga suking

0: mag-AO Cola para inumin ng soft drink. Kaya masarap na cola, walang pagod.
1: Mag-AO Cola na!
0: AO Cola, also available of blueberry flavors. Available of TGF supermarket and grocery store nationwide. AO Cola, gawa ng AO Enterprises. Adam Orelar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap. Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orelar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
2: Need extra budget fast?

Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailanman.

0: Ano po yun? Parang masarap.
1: Oh, eto. Ang paborito kong biscuit, Camion Coconut Crackers.
0: Camion Coconut Crackers?
1: Yes, mula sa coconut na iwisik sa crackers biscuits. May vitamin B complex, milk, trigo, at iba pa. Kaya masarap na kasama ang sprinkling coconut nito.
0: Oh, gusto kong humingi ng isa, please.
1: Sige, sige. Eto, try nyo.
0: Masarap. Nararamdaman ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
1: Bilihin mo! Marami sa mga tindahan.
0: Oh.
1: Kung gusto mong matikman ang coconut, sa crackers, mag-Camion Coconut.

0: kwentay, tatlong taong kasama sa tahanan ng bawat kalamaw, nananatiling number one kahit saan.
1: Sex. Anong sex?

0: Yung mga ano, hopefully, take care of yourself and prioritize your well-being. So, yun lang naman mga sasabi ko for now. Pero, at this point, magpapakita muna ako ng aking isho-showcase for now, which is sa Mythological SMP. TOC, pakiano nga po ng screen share ko, please. Thank you very much. So, andito po kami sa... Oy! Pambihira yan, TOC. Grabe. Ang aga pa noon, TOC. Di ako makakonek, aray. Aray, hindi makakonek. So, andito po kami sa Mythological SMP. Actually, ginagawa ko na yung second home ko rito sa Mythological SMP, which pinadala sa akin dito ni Gio, which unfortunately lumisan na dito sa TGO and Regio. Gio, if you are there, hopefully you have a great day ahead sa mga priorities mo sa buhay. Pati na rin kina Gab at kina Blue Wave. Mas why not? Ano, isa sa mga closest friends ko talaga yan, sina Gio, Gab, and Blue Wave. And honestly, namimiss ko na sila eh. So, ayan. Guys, pinuntahan namin to ni na Gio at ni na... Basically, yung mga kasamahan namin ditong mga lamaw sa Mythological SMP para bisitahin itong napakagandang paradise. Ika nga. Kita nyo naman sa scenery, parang ano siya eh. May beautiful garden. Or as I would say, Garden of Eden. Garden of Eden, na ano, biglang napaano tayo sa Genesis ng The Bible. Grabe. Eh, pero seryoso, napaganda talaga ng ano, ng scenery ng, or ng view na ito. Parang siya. Ay, wala pala akong audio. Nah, bra. Okay, anyways, habang nag-ano ko rito, kausapin ko dito mga kaibigan ko rito, LTG Mido.
1: Hello.
0: Hello. And the rest of the gang, kamusta kayo?
1: Mido, you are...
0: Mido, naglalag ka na naman.
1: Naglalag ka na naman, Mido.
0: Okay.
2: Ang hirap kasi nakatayo sa kanina. Nakakainis yung Discord ko, guys.
0: Aray! So, wow. Ayun. Ano, LTG, handa na ba yung Jackbox natin?
1: Yes, actually.
0: Ooh, ano kaya unang lalaroin natin? Yung Survive the Internet or yung isa?
1: Kayo bahala.
0: Sige, pipili lang
1: ano,
0: tayo.
1: Ano, gusto mo, una tayo,
2: sige, Blood Around. Mamili tayo.
1: Yeah, Blood Around kaya muna taya tayo.
0: Sige. Try natin okay. Yan. So, ayun and mga kalamaw, kung gusto nyo sumali,
1: dapat may, ano, may isang moderator just in this time, ha?
0: Wait lang, sinong gagawin nating moderator?
2: Sino ba?
1: Sino ba? Hindi na siya alam. May moderator dapat. Athena, pwede ka.
0: Ate Athena, baka naman. Ikaw naman maging moderator sa ano, sa game.
2: Mali.
0: Wait, hindi ako available. Ah, hindi ako. Okay.
1: Ano, moderator for ano, just in case lang ha. Kasi...
0: Mm-hmm.
1: Kasi meron tayong moderator or something like I think wala pa naman tong mod na moderator good thing, pero kasi Blood Around eh. So yan now.
0: Mm-hmm.
1: Alam niyo na.
0: Wait, so ayan.
1: So yun lang man. Hanggang anim lang to. So alam mo na kung anong gagawin natin, Israel. Wait lang, sasali lang ako. Ako muna ulit sasali, ha?
0: Hindi, ano, i-set po muna sa amin sa, ano, sa GC na ginawa ko for ADC. Okay, doon po si N, ha?
1: Dance, wait lang. Pa-mention pa rin.
0: Ayan, inat na kita.

0: na send ko na. There we go. Yan, sinend ko na.
1: Ay, grabe! Initials ang Ay, hindi ko babanggitin. Hindi ko babanggitin. Ako muna magjo-join. Pero initials of a... Ano, sige. Pero for now, time check sa buong
0: Mito,
1: Pilipinas. It's... Ano, Mito, sasali ka?
0: 8:40.
1: Anyways, ang time check natin sa buong Pilipinas, 8:40 p.m. Magbabalik ang ADC pagkatapos ng ilang messages. Ang sponsor natin, Always Grocery, ang grocery

0: Sinsis Cola, now in new look. Same taste, but still refresh your day. Sinsis Cola, refresh your life.
1: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katasang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: Racing escape through the seas of Avalantia. Safe, secure, enjoyable. Ava Cruises. Explore the seas.
1: Sukirim ay. At nagbabalik ang Asia's Dinner Club. Sukirim.
2: Ayan, maglalaro na ba tayo?
1: Oo, maglaro na. Sige. Gina tayo.
2: Wala eh. Ayan, no?
1: Ang ating room code, VMNL48.
2: Sino di ka dinig?
1: Okay, nag-join si Mido, si Mark, Morales.
3: Mag-join po ako, guys. Hello, guys.
1: Mag-join to si Gio.
2: Hindi mag-audio.
3: Uninvited guest lang po. Hi, guys. Ako po ay sasali lang po sa Sony Istria. Ginawa ko
1: guest. Sige, Gio. Okay, so si Gio,
4: I
1: currently, ano na siya? Senior administrator ng server na ito. Hindi na siya nagtatrabaho sa DJ. Pero sige, sali ka. Gio, isang spot lang.
2: Ayan. Ayan lang. Okay, tara na.
1: Tara na.
2: Kayo. Pwede pa kayo sumali. May audience, by the way.
4: Pwede na umarap ko.
2: Pwede kayong sumali. May audience pa.
3: Pero parang
2: VMNL. Okay.

0: kapag mag ano siya, kapag ano ha, kapag ano siya, sensor ko yan ha. Huwag kayong maging unhid.
1: Huwag kayong maging ano, one less lonely.
0: Isa-sensor ko yan, nakalive tayo.

0: Ayan, I'm done. I'm done. Yeah, absolute comedy. Yun nga eh. Yun nga. Yung gastado
1: siya. Mark Morales.
0: GGG na naman natira mga kaibigan.
2: GGG.
0: Okay, eto wait guys. Hashtag walang hashtag ha. Literal na ano lang. Literal na hashtag na walang hashtag. Nawala yung hashtag na sign. Yan. Literal na walang hashtag na sign. Hashtag na walang hashtag sign. So, direkta na kaagad.

0: Okay, I'm done.
1: Tingnan natin. Walang hate pa yung bad babies bigo.
2: Ang lakas mo naman magluto, no?
0: Wait. Ayan na, hashtag na walang ano, hashtag sign na. O, paulit ko lang, hashtag na walang hashtag sign.
3: Ayan. Medyo an inch lang rin sa akin. GGG at saka si Jayla lang.
0: Si Jayla naman, mga kaibigan. Iniisip talaga ni GGG kung ano ilalagay, no? 20 seconds, guys. 20 seconds. Okay, GGG na lang. GGG na lang.
3: Ayan! Got a bet about this.
0: Okay, Nika Onsi!
2: Lame!
0: Aray naman!

0: Okay, I'm done.
1: I'm done.
0: Okay, I'm done. Next up, GJG, punta ka sa, punta ka, reload mo lang yung browser.
1: Reload and reconnect.
0: Reconnect ka lang.
1: Reload and reconnect, okay? 5 minutes before tayo magpaalam sa DZEX.
0: Reload ka lang ha, reload ka lang then reconnect.
2: If you're gonna connect to DC, kung nanonood kayo sa DCX, naku, mga bell, lumipat pa kayo ng channel.
1: Lipat kayo sa Cool TV. Para mapatuloy natin. Sa mga gustong mapatutok sa...
2: Habang hinintay natin mag-recon si Jom.
0: 15 seconds.
2: Hindi kaya yan? No.
1: Okay na. 4. GJ, okay na?
0: Hindi mo makakonek si GJ, hindi mo makakonek.
2: Wala, hindi kaya, hindi kaya.
3: Come on, baby. Let's do the twist.
0: Ayan, I'm done. I'm done. Location, by the way. Location, ha?
4: My favorite location.
0: Location. Location. Enter a location. Abagal na net ko.
2: Okay lang.
0: Okay na ba? Hindi, okay lang.
2: Mabagal daw net niya.
0: Ayun lang. Sige, ayaman natin.
4: Type na kayo.
2: Ayaman natin maubos yung oras. Take your time lang doon sa mga sa mga natitira. Kasi hindi bang connect si Jom natin.
0: Mako-connect yan. Ika-catch up natin.
1: Abulin mo na yan, GGG, abulin mo.
5: DJ Honore Remix.
2: So, Jom.
0: Ganda ng bladder out natin kanina, lapit.

0: I'm an all-around media personality. Of course, I read books. Because not only they gave me knowledge, but they're also a form of entertainment. What you're seeing right now are few of the best-selling brands of GSCA Kent Media. At iilan pa yan, marami pa yan ha. Basta, hanapin nyo lang ang logo na to. The Philippines' leading premier number one awesome publisher, GSCA Kent Media. Because reading is indispensable.
1: 美味，我只瞄准这颗心。 7-Eleven 星级飨宴，和我一起特制的星级美味，意大利面又香又辣，好过瘾哦！哇，一个是我最爱的台韩味，这不只是甜品，更是精品，最极致的美味就在星级飨宴，快 7-Eleven 和我一起享用吧
2: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solution ko, GT Cola Great Flavor.
3: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulong para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
2: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax sa ang buhay ko. Kaya subukan niyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.
4: I'm late.
5: What? No ships available? Wait!
6: Surprised? Welcome to Ava Cruises, a voyage across the oceans with affordable fares and a relaxing escape through the seas of Avalanchia. Safe, secure, enjoyable. Ava Cruises, explore the seas.
7: 어떤 거 볼까?
8: 눈물 펑펑 쏟는 거.
9: 아니야, 도파민 팍팍 터지는 거.
10: 그냥 우리 각자 보자.
11: 취향 타는 순간은 가볍게 톡 털자. 취향대로 마시는 16가지 콤부차로 상큼하게 한 번, 건강하게 두 번.
12: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang sarap noodle mi goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ang seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap noodle mi goreng, pasayahin ang araw mo.
13: Nega 시원하게 말해줄게. 입자마자 차가워서 더위 순삭. 몸에 붙지 않으니까 시원한 바람이 왔다 갔다. 시원해서 소름. 시원해서 시원서커 K2.
14: At nagbabalik ang HGS Game at Club. Okay. After that really great game night, kakain muna ako ng tapa. Okay, so bumili kami ng tapa, tapos ang niluto namin tapkalog, tapa, kanin, itlog. Masarap siyang ano, pero hindi ko siya papakita kasi ginagamit ko yung phone for soundboard. Ay, nako. Gusto yung karaoke ba tayo? Okay, karaoke tayo, guys. Okay, tingnan natin kung ano yung kakantayin natin dito. So, we will gonna sing this song because unfortunately, wala na po sila. Nabidismad na po itong grupo na ito kung aware kayo.
15: Ang three times a hapon.
14: Grabe, may ano, wait lang. Wait lang, anahin ko muna yung ano.

kakantahin ko. Ito yung isa sa mga most successful na projects ay nakanta, and then ito rin yung naging huling kanta nila. Ladies and gentlemen, we're gonna sing Fortune Cookie. Wait lang, hold on. Nag-anapakarito.

0: 애장품을 가지고 오셨는지
1: 고가인 물품이 있을 수도 있으니까 아 이거 좀 감이 나가는데?
2: 깜짝 놀랐어.
0: 아 잠시만요.
3: 네?
0: 정연이가 한다 한다 한다 프로그램입니다. 자, 두 번째 프로그램이고요.
3: 진짜 열심히 잘한 거.
4: 비오 게이투 나
5: sama-sama sa saya kwento at balitang kalamaw nationwide malinaw at all out ang entertainment kaya kung gusto mo ng all in experience dito ka lang sa TBOK 2.
6: Welcome to the storyline where the news becomes the story. Multiple news organizations have reported that a warrant of arrest has been issued against Delavosa. Former Acopico Representative Zaldico has been apprehended in Prague, Czech Republic.
7: Pero mas may mali tayo sa EBS-CBN kasi yun yung pinapanood natin.
8: Right nowadays, reporters are chasing getting clout.
6: The truth is finally out there. The storyline starts right now.
9: Narito na ang pinakakomprehensibong balita sa buong bayan. Pan News, Prime Time, 5:30 p.m.
10: Mga kalamaw, mga kasama at mga manonood, mayroon akong ipapahayag na isang mahalaga na desisyon na kailangan nyo malaman at manuwaan, lalo na ng pamunuan ng TGON Entertainment. Alam kong magsisimula pa lang tayong bumuo ng mga alaalang hindi natin malilimutan, ngunit may mga hadlang na sinubukan nating lampasan na sa huli ay hindi namin kinayang malampasan o maabot. May mga pagkakataong nag-alala ako sa aking pananatili rito sa TGON. Hindi ito dahil may galit ako sa pamunaan o sa anumang maaaring isipin nila, kundi dahil unti-unti ko naramdaman na maaaring gusto kong sundin ang inananais ng puso ko at para sa ikakabuti ng programang ito. Ako, kasama ang aking programa, pati na rin ang isa sa mga kaibigan kong Cool Jack na hindi ko pabanggitin ang kanyang pangalan, ay magpapaalam na sa TGON pagkatapos ng aking mensahe. Ang mga dahilan ng aking desisyon ay ang mga sumusunod. Una, may mga bagong oportunidad na ipinakaloob sa akin. Di ko man lang babanggitin ang kung ano ito, pero inaasahan kong makakasama ko pa rin kayo sa paglalakbay na ito. Ikalawa, sisimulan ko na ang paghahanda para sa aking kolehiyo at pag-aaral sa kursong aking tatahakin. Ako ay magiging freshman ngayong taon at kukuha ng Bachelor of Arts in Communication. Lubos ako nagpapasalamat sa TGON sa mga karanasang ipanakaloob nito sa akin. Dahil dito, nakaroon ako ng mahalagang kaalaman at karanasan sa pag-host sa radyo, paghahanda sa mga playout at marami pang iba na diyak kung magagamit sa aking hinaharap. At panghuli, ilalagay ko ang Asia's Dinner Club sa ilalim ng aking pamamahala. Simula sa mga susunod na episode, ang programa ay official lang iproproduce ng Asia Production. Nice ko rin ipabadid

Dolan. DJ Sen, formal nang sinuspin din ng executive management ng TGON Radio. Mga shows ni DJ Sen hindi muna magsasahing papawid sa loob ng 30 araw. Ang buong detalye alamin.

0: First-class radio and telephone operators, Christopher L. Arnaiz, 95-1PNTR-24771. Ernesto D. Managuid, 94-1PNTR-22552. Kingston M. Martinez, 2K-1PHN-35169. Samantha E. Fernandez, 2K-1PHN-16963. This is DZYW-FM, now signing off.
1: Bilang Pilipino, tayo ang nagsisilbing tanglaw ng ating bayan. Tayo ang humuhubog sa kanyang kasaysayan. At ang ating lakas ay siyang makapangyarihan. Sa pag-alon ng panahon, buong puso at buong tapang nating hinaharap ang daloy nito. Sa bawat pagsubok at sa bawat pangarap, taglay natin ang dugong di pasisiil. Ang ating lakas ay ating sandigan sa bayang may kalayaan at sa ating lupang hinirap. Mga kababayan, ang pambansang awit ng

0: celebration. Big bang in the hangar man.
1: Harito ang DZEX.
0: Tulog na baby, matulog na kayo. DZEX, mapapaabatog ka sa sarap.
2: Love songs, pang effects, pang road trip, pang break up, poker.

0: Station. Big bang in the hangar.
1: Harito ang TZEX.
0: Tulog na baby, matulog na kayo.

0: baby. Matulog na kayo. DZEX. Mapapakapatugam ka sa sarap.
1: Love songs, pang effects, pang road trip, pang break up, pagka